Aro dit eia ta adr Columbus, Ohio, arit eia na ta hane. Di ta nadr ta hol ta. Eisa sanin lingo si adr eia. Na di lwoto lis na ta I nis I ben ben kante ngi. Ohio governor at lija. Ande adr eia to hake.

kato iyan hilpahon sandulil. Ako di at him benahat ahi gito at him bendaton nishigi. Jo eya pike ho holia latikat. Di inana hacha e ota eya pike ho holia. Di haigi 2026 don le 2029 je. E ota eya at him. Bendat on nishto bendahat ahigi e ota ego alke ni nila. Ako ben yehigi e ya jo ako at him e. Yad eho e dan tin do lichmini ado on da di taesit ado honet ako ahot a nas ago stenda do lichmat no e hot a ben hata ako di e yan le Washington de peso hot a ado on da yot ho de go te go pe a pja na halia di a leki ako e di koche nalsos khatilia e ki e le at him because anige a de in also sa a la de nish il na so ha ke la e ya a ta e ya at him ben hat a do betat on nishi ki koton ton le ti na ha je a hot a e ya ha la is so na so e

Ni go e a con has truba a na je to te i na da hos chola wa jene. A co di e jene go e has ti a je bagan dasn ez i.

May 19 gwen e bay na hot ande la Wednesday gwen e to le la Wednesday gwen e May 20 ade e ya sa ha de to le sa ne go kwet e ya ha ne Aja 8 e ya ade yi dat a shi a sen a go to le sa ne che building che to le sa ne to na so na de ki khona go e ya man ka ya zi e bich go hot ne 505-775-3256 Monday through Friday 8 to 5 ARJA